tato eling napi suwo gino napi suwo darmone sane pacang margiang niko eling ngarat dua gung istri kadi asapun niko telo canani doi rako

0: jangan nuten tato to madirae tato
1: lunga bos
0: tato busano tato tetanganan pang mekejang to manut ngapan linggih anu anu ngadang tu sing itu
1: di puri ngawag
0: nang di conto
1: mau pengangge ngawag-ngawag peseksi sing masih bener
0: kau
1: banyak anu sih bagong istri engken tu
0: itu manut kapene madan ani madan etika berbusana.

Mok, yen mulo mok swecot e. Niki sayang ki dhewek tiange. Mungkin wenten brano, arep brano sapun api niko.

0: ayun na sana rahayu.
1: Wala mo, mawala ka di blokin sa kadididiyang mo. Papasang na tiyang nikin-nikin mo.
2: Pro-4, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
0: Oh, kentan rong medaging masih baawas na. Biasa naman pun mo ang ngalan mo payas. Mungkin apo na pinigi. Cokor di dewa.